0: chapter 14 verse 1. Imagine, nangita ka sa Old Testament.
1: So hindi mo na alam.
0: Please open your Bible. Kung saan yung pagkabalog, walay Matthew 32 verse 1.
1: Wala na chapter 32.
0: Wa makakabalog sa imong Bible, dependent ka. Sa read your basahag Bible. Good. Oo, magbasa lang yan. Dili good nga, basa yun imong isa ka libro. Basa, dili good isa ka chapter. Maski isa ka verse, basa yun imong.
1: Yes.
0: But pasabot diha. Ang gahom atong gibasa, gipasa nimo sa imong mga anak. That's to think of that. Ang gahom sa dili sa imong pulong, kay naman ay gahom po imong pulong. Dili sa imuhang pagtuo, kay naman po gahom imong pagtuo. Pero ang gahom sa pulong sa Ginoo, mas gamhanan sa imong pulong, mas gamhanan sa imong pagtuo.
1: Amen.
0: Tama ba?
1: Yes po. Amen. So, the Word of God is like double-edged sword.
0: Foundational.
1: Foundational, yes.
0: Okay.
1: So, ganun, Pastor. As mothers, we should continue reading our Bible.
0: Yes.
1: Bringing our kids to church.
0: Bring.
1: Kahit gamay pa. Naalala ko itong gamay pa.
0: Not sent.
1: Dapat kasama.
0: Bring. Kahit foundational man eh, example, no? Lahi man ang scent. Ang scent means ito lang ipadala, pero ang bring is appeal ka. Muna,
1: ikaw magdala.
0: That's a good example. Kanang bring.
1: Bring. Send. Ako sinisend lang nila kasi ako na representative sa among family.
0: Pero ang gitil na po na kaya na may power gaya po na. Pero lahi ng mother, kung ikaw godly mother, kanang gitawag na to nga biblical, tawag na biblical mother, okay? So kailangan nato nga itong dalhon atong mga anak sa simbahan.
1: Yes.
0: Nga naman?
1: Para makadungog sila sa Ginoo, and then
0: because that is foundational.
1: Foundational.
0: Foundational sa example ba? Nanggiingon bito nila, you can force the
1: you can force the horse to drink.
0: You can force you can force to bring the horse in the river, but you can force the horse to drink. Manang bring, because that is foundational. Bring gina, you know, dili na imo na kuan mapugngan sa ila, pero kanang pag hatak sa ila, maugunay mo ang unang buhaton na bring them, giampuan mo, mas effective na. So praying over them, nakay na to naan, Ma'am Lloyds,
1: praying over them. I always do that to my kids. Asa man sila mo adto, Allah.
0: Okay.
1: To pray for over them. When you say pray over, audible, maganda, hindi yung pag-pray ko lang siya nasa
0: Maraming masulod na speaking, yeah, words of encouragement.
1: Oh yeah.
0: Speaking words.
1: I do that kahit nung bata pa sila, Pastor, di ba?
0: Dili kay kanang adlaw, guys, Domingo, Ma'am Lloyds, niya pagkatapos wa pa mamangon. Dili encouragement, no? Usay mo gawas sa baba. Ngayon, so, gahe mo gulong, anong dugay mo mata? Dapat encouragement. Pero the best nga pwede ni mo i-impute ang encouragement, the day before Sunday, mindseting na. Sa encouragement, upa, lawa, okay, Domingo, so mamangon tag sa'yo. Ano na ninyo? Unahan na ninyo. Kaya ang battle, ana, Domingo, ang mind, ana, ano? Magdula, nag-email sa Sabado, magpuyat na, pagkabuntag kay, wa na. Pildi na sa kuan, physical. So, kailangan na to nga, word of encouragement. Di ba mga anak, nindot nga, alam ba, no? Mumatatag sa sa iyo. Unsa man ang sa iyo, ama? Matatag sa iyo. Mga anak, matatag sa iyo. Dili ka nang matatag ka nang muambak na ta simbahan. Dili na sa iyo. Late na ta. Sa iyo gani, but pasubot ka nang on time. On time ka. On time, unsa nang on time? Before the time, nang on time. Dili kay on time, alas 8. No, alas 8, 15, di ba yata magsugod sa kwan?
1: Alas 7, pasto.
0: Alas 7.
1: 7:30 na ta magsugod, nagasugod na.
0: Example lang. Example okay. Lang. Okay, 8 na magkaroon. So, 8:15 ta magsugod. So, time check is 8:07 na. 06 niya. Okay, so gamay na lang ang oras.
1: Yes.
0: No?
1: First now, point is, sabing ganon, biblical mother builds her home. Pangalawa is, biblical mothers pass down faith.
0: Yes. Actually, ang kining mga pagtulunan, no? Mga mothers, dili ni siya one time go, one overnight. No? Nagi mga butang mamloids nga. Kanang dili pa nimo makita ang result, dili pa nimo makita ang imong yampuan, no? Dili pa nimo makita ang kausapan, no? So dili dayon ni makita nimo ang result. But remember, when God is working, He really works. Dili ka nang ang trust gani, kanang ang trust dili na magmatter sa nakita nimong kausapan, kundi nagmatters na sa how you trust the Lord that God is working. No, so dili ni siya purahan. No, bitaw nang naay faithfulness, naay trusting, because we will just trust the Lord. Okay,
1: may time for it. There is a time for everything.
0: Amen.
1: Kung tayo ay nagtanim, huwag mo padaglaw tanaw, huwag ka
0: maudlot,
1: ma-disturb siya,
0: maudlot.
1: Yun nga, ma-disturb siya, so maudlot. Instead na pakita na siya, dili na lang, tago na lang siya, hindi na lang siya, hindi siya nakasurvive.
0: Kung ano, kana maudlot gani, mamlo, siya yung ma-disturbo ni mo na, niya, pagkatapos, na-epekto ba sa iyang kinabuhi. Bis magtubo siya, dili na nung matubo. Okay.
1: Meron tayong greeter dito, Pastor.
0: Yes.
1: Ito yung isa sa mga talagang kita ko yung God is able.
0: Yes.
1: God is working in our life. Si Din Torres. Melinda.
0: Si Melinda. Good morning.
1: Happy Mother's Day,
0: Ate Mel.
1: Miss ko na kayo.
0: Mabalik na miss sa kuan.
1: Si Pastor, balik siya.
0: Tingnan ako si Kuan. Balik dito sa Kuan sa
1: Fit Bodies.
0: Fit Bodies. Encourage. So, okay. Siya, kapuyan mag daw siya sa kanang nasa assignment. Kay kung nasa assignment, Ate Mel, di naman siya katulog. Sayang.
1: Yung malamang good time, Pastor, 6:30 to 8, that's the vicious time.
0: Yun
1: yung time.
0: But anyway, praying for that.
1: Yes.
0: Okay, nandito si Parikoy, Glenn yes. Olandria. Good
1: wow.
0: morning,
1: Glenn
0: Pastor.
1: Family. Praise God.
0: And Mads Lloyd, happy Mother's Day. Yes, thank you very much, Parikoy. Good morning niya sa lugar sa Balutakay, Bansalan. Na sila di karon nagpabugnaw sa ilang mga kuan, mga sa ilang say pabugnaw. Pabugnaw sa una-una ba o daghan man pabugnaw man ang tawag yun, kailangan og halo-halo. Oo, pabugnaw. Okay, kung amoy halo-halo na dito sa Balutakay daghan. Nandito si Ate Beng. Okay. Kuan ba ni Ate Beng? Birthday niya tong sa kadlaw. Beng Francisco. Happy birthday. Belated happy birthday, Ate Beng. Ingon siya. Good morning, Pastor Bong. And happy, Ma'am Lloyd.
1: Siya ba yung aking kasama
0: happy
1: sa
0: Mother's Day. Saan?
1: May 1.
0: Sa
1: namin sa terminal.
0: Okay.
1: Si
0: Ate Beng. Okay, thank you very much sa mga comment ninyo. Salamat gin sa inyohang mga pagbati sa moa. Actually, no, kini nga mo ang topic, wala man may plano nga humano ni. Kay Juan man ni, taas po ni siya. Pero nindot nga pagtulunan.
1: Yes.
0: Di man kailangan nga atong taposon. Kailangan lang nato nga maminaw mo. Niya sa inyong pagpaminaw ang Ginoo mag siyempre maglihok sa inyong kinabuhi nga nga ni Dani, no? A mother's love.
1: Niya kung nakabalo ka na, maganda i-share pud nimo.
0: Amen.
1: Maganda i-share mo doon sa mga hindi pa nakahibalo
0: para. Oo, kay actually daghan sa mga mothers karon Ma'am Lloyds nga gikapoy na. Kapoy physically, kapoy emotionally, kapoy mentally,
1: Yeah, just like me, Pastor.
0: Yeah, ang uban diya, smile, smile lang na, pero di ay, mana, nagtikang ka, nagkuhan na, takingking na, no? Magabi, nagahilak na. O, mga mothers, kung kamo nagahilak, ibaw-i ang Ginoo nakabalo sa inyong hilak. Muna nga, kailangan nyo, o, unsa, Ma'am Lloyds, kusog. Manangingon niya sa Isaiah. Ato ni Billy na, Isaiah 40 verse 31. Okay?
1: Sabi, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. May kadugtong pa ni Pastor.
0: Yes.
1: They shall mount up with wings like
0: eagles. Ganyan lang. Mayingon siya dari, shall renew their strength.
1: Yes.
0: So, ang punto na ito dari nga, pakusgan. No? Kaya nga naman, ang mga modern nga mothers karon kailangan nila kusog. Kusog nga asagikan. Asa magikan ang kusog?
1: Sa Ginoo, mamdang.
0: Gikan na gin sa Ginoo ang kusog.
1: Ginoo, kung kuha niya ang kusog ni mo.
0: Marago nang, Ma'am Lloyds, isa ka, halimbawa, asagikan ang tubig na to. May minuta, agikan sa bukid. Roots man. Asa man gikan tong mga tubig sa bukid? Gikan sa balik yung tano sa Creator. Ang buot pa subot, gigikanan sa kinabuhi ang Ginoo. So,
1: yes.
0: Amen? So, don't... So, God does not ignore tired mothers. He gives strength. Okay? So, wala na tayo igong oras, Ma'am Lloyds. Daghan salamat sa
1: Happy Mother's Day.
0: Mga naminaw sa mua, no? O among pag-ampo, hinaot nga naatay nakutlo ng mga pagtulunan as a mother, no? Panayan mga mothers, no? So, stand firm, no? Magiging firm stand diha sa Ginoo.
1: Because our children are watching us.
0: Yes.
1: And God is the one giving us strength.
0: Ang Ginoo mag-supply sa inyo ang kusog. Okay.
1: Lord, give us strength.
0: Amen. Okay. So, daghan salamat sa ato ang mga listeners karong naminaw o sa atong mga nag-ampo nining ato ang kuan kining ato ang tulumanon ang lanok sa kaluwasan ay kalimot, no? Magsugod kini 6:30 in the morning every Sunday, 6:30 in the morning og mahuman siya 8:15. Okay, so daghan salamat sa naminaw karon, no? Dalay gyud ng Dios, no? Walay interruption, no? Blessing kayo og walay mga kakulian, no? Salamat usab sa topic, Ma'am Lloyds, no?
1: Yes, salamat Panginoon.
0: Yeah,
1: Pastor.
0: Salamat. No, nga na
1: honoring mothers.
0: Yes.
1: Just like imagine. God honors mothers.
0: Mothers. Kaya sa makausap pa sa tanang mga mothers, happy
1: Mother's Day.
0: Mother's Day sa inyo. Ginoo nalipay sa inyong kinabuhi, ayaw kalimti, no? Ang Ginoo nagauban sa inyo, ha? O habang siya nagauban sa inyo, ha? Siya maghatag usab o guidance, no? Kusog, panalangin sa inyong kinabuhi.
1: Amen.
0: No, luyo sa mga siguro wa masabtan, kasakit, pain, o siguro ang imong kinabuhi, kakapoy, ang Ginoo maghatag sa imo, ha? O kuan, kining kusog. Okay? So, salamat sa atong partner sa Berean Bible Baptist Eculan, no? Pastor Ever Curato, salamat sa
1: yes, Pastor.
0: Padayon sa ministry.
1: Yes.
0: Dili man may makaana diya usay sa inyo ang mga activity due to naapoy activity in town responsalan porti magundo ula. Pero uban mi sa inyong pag-ampo, no?
1: Yes.
0: Oga, Ma'am Lizelle, salamat, no, sa pagpaluyo ni ining atong sa ministry usab sa radio og sa katibuk-an sa simbahan sa Berian. Thank you very much sa Ginoo panalangin sa inyo, ha. No, God bless you all. Okay, Ma'am Lloyd, paki close pagampo. Mother's Day.
1: Hello, Mother. Let's pray. Father, okay. God, maraming salamat, Panginoon. Panginoong Diyos, sa higayon na ito na natuki, Panginoong Diyos, ang pagpapahalaga sa mga nanay, Panginoon.
0: Yes, Lord.
1: Sunay nga, Lord, na it is you, Lord, build us, Lord, the character na kailangan namin. Lord, bilang mga anak mo, we need, Lord, more of you, Panginoon, para maipas namin, Lord, sa aming mga anak, sa mga next generation, ang iyong salita, para, Lord, o Panginoong Diyos, hindi makalimutan, Lord, ang iyong gibuhat, ang iyong pagmamahal sa bawat isa, Panginoon.
0: Yes, Lord.
1: Salamat, o Panginoon, sa araw na ito, pagpalain mo lahat ng mga nanay na nagpapagal at kung meron ng mga struggles, we pray, Lord, na ito ang patuloy, Lord, na mutabang sa bawat isa, Panginoong Diyos, sa kanila. Lord, you give them hope, you give them strength, Panginoong Diyos, to stand to the truth of your word. Kaya, Panginoon, salamat po even for this day, Lord. Even kay Pastor,
0: yes,
1: sa kalabasan, even ang serbisyo ng bawat church, Lord, na ang iyong salita ang siyang patuloy na may taas. Pagpalain ka, o Panginoon, ilain ay mong pangalan at wala kaming maibulik kundi ang kapurihan lamang sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at manliluwas. Amen at amen at amen.
0: Amen. God bless you. Hantod sunod mga higalig zon sa susamang takna. No, kini ang inyong ubos ng sulugon si Pastor Bong Galiado o si Ma'am Lloyds. Nagasulti sa inyo, ha? O dalaygo na Diyos.
1: Dalaygo ng Diyos.
0: God bless you. Bye-bye.
2: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves.
3: Jesus saves.
4: Did you know that going to church is very important? God commands us in the Bible to go to church. Now, when you come to church, you need to bring four things. You need to bring money for Jesus, a visitor, yourself, and your Bible. Now, say it with me. Here we go. Ready? You need to bring money for Jesus, a visitor, yourself, and your Bible.